0: nor chung tsuka naga nor chung tsuka da kana di sorjo da sir kana di madam invite us madam ta ro cha ge ni song chok chok le sa da sir madam tum di sind brooklyn ni ka madam no ma ji ni lai shi ba ga zanga chram nam tanang sa ati na ni year is a mary is da sa pa ye dang ji go ta sa mary is da sa pa mi tsa ni you want some to chok ka chi yong sa mi ali mo da mi no na shi ba sa ba ta ka mong ti ma sa ma sa sa ta ti ta ka ma le tsa pa pi a cha su chi ka sa da sa ba ni ba ya zanga Christmas ki ji ba mo Christmas no ya ki ja sa a sir a sin tsang ram ko da li mai ro I pa na u tsa ta tsa ki shi ni pa no dang sar salam di ni da sa no pa no ki hai da sa a sir pa no a ja mo ko ka li dang ni sar salam a sir u no a ja ki ji I ba te energy chung ka ma na pu no pa no a ja ka su shi Christmas si ma zang le sa a sir ni a su shi a ji ni ma pa dang ko dang ma ma tsa ma bang ka ni a su shi Buddhist no yim da Buddhist no dan ma tan ma yim da ta Christmas ma zang lima poran among wa cha jeli asen yadama
1: aya ka dang tumunu nga zga ser changadum zga aser na das tait aser ka dang nai miranga wa gi wer singam tin zga pa ma ba yak pa nga shi da unu ga tumwa tsutulu angwe sira udang iba inang dasung dang ba dun janu klemi na ya udang na yang idang indit pa se zi asen lima nung dang aser na tang bo wa gi wer yakar das nung na su sha Christmas among dang ji yang I among ba aser wa gi among ba na nung ji kichi tipila ka angwe
0: ingi asanok asan lima Christmas amongba asar waki sangar mamantan Christmas amongba palalaji waki nisung kaatan minipungu isu sang chimpitsa sa parnoktan sungu chimtsu ka jar masarwang asan kitange invite sir parnoktan ashiba iba maungka mapang parnoktan kan ajodoba chimpitsa ba iba chinjang jari kaarang tulu aji mamangar kaatan madamrayim tata sangar mosang ashitsa ba ingi po asono aruku lukti kicha ki ki bung pala lai rong san chen tin duka program chen ti yang lo ayong zu ka mong asura ji ai mok cha dang taru na jak arong ni da ayong sa mong na saka wa gelin ji bu asun ma sa asani yang lo so choker asunu ki par ma pang nong wa ki asunu par pu sha wa ki na asani ne mer asani chau kher aja par nu ki ma pang a chen nong dang ni tong a ma mar ku bu chung na di Familiana, Christmas nung invite us, chungi. Ti bajun wachaba, terka bajun warojin. Parnok mabatemer. Ajikanap, yung yasada sorjo karater. Parnok mabatemer nari. No? Tazer, kuna ka bajunung, restore ni kitting yawajin. Christmas day narajaba, no? Ibamaji. Tano tandu asunuk wingi. Tangi my sir asunuk, laishiba tatalut kapina rur lamasunua. Inzuk shibang shalamazan. Saka, pi katantangar tangamamataka on Christmas amongsway. Tamasa metemerim the trunk. Parnokton relationship yang luang. Ai strang lema lema aja parnogi hai ta sonong aja tsuba ji parnogi mabang makatsa asun gi parnokton bomong ta ni. Ai parnokton ta tsuka da Christmas ta nonong mini pong da parnokton chimbi da ra aji khang adang to muatsa ma zong shiru ngi.
1: Kano plara nai usang ta chungka aji asun radio angar jak tan lemsa da paja gi unuka tangazak pa tu lo angwer na. Sirabang tikalim tsu nuk tangba tisim kanung tinsak pa ya kichiyama. Na sir naya kuta ne tamangji kata da waki alir
0: toklam chu nak tangba unrich odang tan hindu buddhist nor nong sir muslim nor nong inak pa unuk tang inak pa ya ni tang kung ina kari ba feel nong ji sindap mali sir unuk tuluk tuluk sinda na sar sana ma sir kibuk sama war nuki ni sung kaka single single dang changar mo asir katanga shinong kanam mamada doctor kiung war ka kibung kanwa ge sar sanam chu nong kar ki bonom jo nugi memeda doctor khiji bada sarbang achu unuk pa jimas saga inji alir parnuk parnuk na tazang ta nong tim da madok chaji anong ji mi ma ki buk samwa personal wa ki unuki parnuk tan chimpir asar personal wa ki kipung samtang samira sar unuki lok tu unuki organize master asar tanga shiba ma ji par ma pa pir no no kudanga jong cha asar no no ki ma pa nga cha cha ma cha cha khiji bada sar sunuki force sarbang iba janwa ji tim da matok ra ji anoje parmapang parmulongbanong achurupa paryamsa samosang chung ge sharing asari
1: ano manani Christmas usangya achaki makizuk tatpa tinsa kanung naya kumaldam sa de barwaki ji
0: tusi bakam tulukadi tibitan nongor panuk rokorchi galita mongtana inchi kadang minit ter pungu samosang chi sa chi ni matas kiji bada sarwa piyaja ge ni mata ta dokza samuji saga panu panu ge na minit pungu dangor ge shangdas tasi ji ni krishana tasir ni madamar chindyali nungji nunuqa ajak kaatiyanu ka madamar tasi ni uzu christmas pinjunga mongar tabla

0: anong chini nilo dang tepla ki okar shi di da sir christmas kichi ba among asir ipa no ya kichi as kicha talok asir asun gya isu ji kuma ta mang ke experience no ipa na pa no tang sia metemer kama atian no kama asun no long che malen no ji ning ya tian no malen no ji na ka tian no na ka ti na ka no ta sun no ji ni ka te blan den lam sa te ber da sun ni pa no a jak chi cha ngi ten ra lya sa pa no party lya sa asir ipa no ji chang mo sanga organize sa kama mas sa ten ra invite sir shooting us one yes ibaji kalyas
1: kanam plar ne utsedem ji angadang tumunung ra zaga tumulung shirang zaga sagano ibadin kalemi tumwa cha khangadang angwerna sirano manani like tzik tak tz akat pa disam kanung tsingram kalama padan tsin tak tap tachung atuk tak tz za sushi lemang ki chi sa pura da da nine ne pura sushi in yakawer
0: urang tasa dasedi tasa lemang na tasa kubutsukna piten parnotan lipali rotsu waje kana platform bala lamshir kana de cake yanglor kana de pickle yanglor kana iba training a clear the sir kana de opportunity parnok sadibinjong parnok tanura suno parnok pretty birthday leno anniversary leno sherong shishya leno iba jonu gela tangater the sir kodang parnok kibung kar nong shong shishor mr tanur sogo pretty da sir per anniversary da sir parnok sadia da sir kana de ne je cake no yanglo tsu pickle no yanglo tsu That's the Iba Nangdam Nong Chunigi Parnok Waki Samdanger. I say Iran Jonigi Parnok and Metamarium Theater. Iba Nong Chaki, Parnok and Metamarium that I should go, Parnok and Jew relationship with Yongla, Unigi 30 Parnok and Contact Salier. That's the image Lia Lia Parnok and Jew, Ta Sharing Souther. The Udan Tasa Palala. As soon as you get na tuition master Makaosa, Moki Parnok, your sales are only. Masterman cake no young Parnok in the restaurant no no Master Moki Mapanwaki Nainung itsako, Parnok Tim Dam Dang. Masterman nai kandamna sayu sago music sayu sago imana tasa balalam sia panok no waki relationship yang la madam yang lor kulan panok nan lama lama sharing sa panok ki kota asunuk tan tali close sa room apinam tir asunuk yanu yang ji lai shipa nor akatsa asunuk ki lai shipa no panok ki angada tsu point akatsa itam do zong dang itim zong dang da unu ki ima sharing asar so ipa da ma unu ki no sar sa ma panok atama ja bana
1: na da bung la ji kangadang creative asar kangadang wisdom akatpa kinang tsiki nong buka kalir na ji asar ne kinang tsiya na yamaji ne de nungi ta kalami yak pa ji aji achaka sushi example ta chung kalir na no tsungar min na ta kama ni dang mo chang sira no ne ma pa nong tim tem dulu ti pa ji ki ji asar na I pa ji kuma kuk ta in yak awer
0: ke ministry nong ke feel nong tim dum dulu ti pa ji purmadam yem ta parnok ki dang yau tsa kiji ba da sarang putis nong yem su nong Asunuk outer warma kibok semaga panuk. Tasi je panuk kita ni out saja kengadang tasak aje. Yem dong nuacur pada kala. Asal menteri je kuma yang luar dasar bang tangga siapa macam dang panuk dan opportunity panuk nang tak tang. Misal bang panuk pinjung pinjam undang. I tang je semdang semerit se misal tim dem dang yari se kotang asunuk yang bapang awal chance awal. Pat datang asunuk waki asun tak asalah asunuk aku bagi panuk ni lem sadap se. I tang je panuk dan metet tepa panuk kita lungi ayau kaya teta. Parnok tan waki sharing satan zaka war.
1: Kanganang tasak saka do nai unok tan lam sadap tang jibo. Nabo kanganang mila inyak tada war may angar na aji udang tsangamar tumuat sa atan ba unukya aji feel sa dadar nai na utsa si tang jib. Sira nai ashiba maji tasam jibo kanganang tsangram matat pa tasam kamasa sunung rishi kangshi masira tanuk tang ba mapang achur dang tsangram natin lir masira tsangram kadin aliba da nai kuta sir metata changja iba utsija odang nai lamsa tap nong kanang tu matsang uza
0: sara sadam kodang kubutsu kanati mapa kainak tsu odang ita chilia lia mr bang sundong palala kanati ita piyung ina kaw tsu sundong yang lor sara sadam sangam dang lumia sara sadama sangam dang shiha tsu mishi tsu sangam tsung tang intang intanga na nukta kalira putis nung bayasang muslim nung bayasang hindu nung bayasang mi per na miyem tsu na yari tsu Asal je kata kata lokal ayam, perlu kimi per asal akhirat sesa asunok mim sesa. Anu je kena dikurang langkai nak sesa tuzuk tang sesa makali dek kena di benar sesa ceram nang sara ceramur ita cili alia ita na asam cili alia kena di sara ceram sesa asal ceram mila mangla buksa. Iba anu je kena iba tashi anu jawur. Anu je ni pilamur sara ceram iba tashi jaki kena liawur asal iba jaki lemayang ceram malapuwa kena iba experience anu jawur.
1: Iba je asidang je kemulung jangi. Kuba tsingram uwa changa nanam tashi udang ipa Bible verse yagi bu kubu tsikana sushi timdam nunga didang takangshi nunga didang kangadang nungita yariyar ipa yazang dangbu tashi arar dasiba udang nai sabuba Bible verse ali nunga nai udang

0: sa liang mano na tatishi tsa sa liang mano da ni pa nok tang te ti kaun sa liang tsa sar sa lam zana ni tsa nam na yi sar sa lam tsa
1: kanang plara changra de madang na waki alibai nang shu gu tim de ma achurba shu gu saga no tsingermi na awa bangba asinner ki pungku ma lan ania tangar waki alir dem ji tu mo changwer idum utsi ji lamsa de basu shi kanam plara da tatam sa nai radio angar dem den christmas ji na sushi kichi aser christmas challenge akatin ba usang kadang alira radio angar dem den dem sa dep nong unuk a chak kanam tu mo changwer
0: christmas

sa samu lungtur ye simur nasir pa to logi kana tan zi zhong lim di li ma li dang zi sheng ji wo me sheng ni ge na sheng chang ne shou zhong shou bu na ji lim sha a zi ba de bu mong sheng dong ye shu ge kan shu di

0: ma ba bla ma iya ker aru wa chung chu mener chi tam sala ta chi ta shi ta lias anung chi ipa anasa chi ta shi chi song dong ga nong sa arak lo ka yu chu anku sia ma ba bla ma iya ker chung de si di ko chi ta shi ta sa no anku shi bai song dong nong ji sa ara lo ka yu chu ba ma wang ta zi ga li song dong anasa ji gi u dang no tu ru num ta chung ga men ma aro anong chi bai ipa tu ru num chi men ma wa chi ta shi chi tam chi sa la re brang dang no ka nga dang tu ru num ma lias anong chi bai ipa chi chi dang no ka nga dang ti chi ne zi ga tu ru num ma chi de anong chi ipa chi tam chi anu gu shi ya a chi chi ya chi ya chi ya ba sin zi ka nga dang chung wa mi len shi meram meram ma dang a su ta chung ga a gam anong chi ti chi ta nu chi yi ka nga dang su ma a si u zi cha pa su chung zi ta chung dang a ga zi a si a su wa jin ta ma chung sa ka ra bi ru bu chung zi ta ma chung chi ta shi dang chung lak zi nu ku ta si ya mai ta ka nga dang su ma anong chi maram di di lai a song dang na ki chi sa chi i dang chi bai ya shi na yi chi ta shi dam zi ba du ni song dong ka nu arak lo ka sa ayo a si a chi ku dang zhu nu mi nam di a chi sa a chi ta mo ye a shi na bu i pa song dong chi pen er a tuk a anong chi bai gong sang ga pen er a tuk a ka zi ta mo ye i pa sing ge a si du chi mi yok sa er chi den mi yok de ba yo anu gu yi shi ga li er zhu nu ta chung mi nu ma a kam anong chi a chi sa la er chi dang ta chi zi a su shi ga nga ta chung li a si ipa nuku nungja ki ipa songdong dangji yi dong songdong da aja asi yi yanglou dang ipa tukup asi duji amsia aru da upula nungar jimbia aru abila
1: manani asini gidang Dr. Punit Longjar, dental surgeon din, sinsak sa magkabanga siya siya.
2: Iba ya, akashwani mo kukchong, asanok din, iba radio sinsak sa mnong. Tabang, tubo marakayo ba kubadang, yung radyo aki, oral hygiene da ajar, iba taksandak pa nung asanok din, yari dipsa sushi, yung yasanok din, Dr. Punit Longjar, tindidalir na, Akashwani mukuk chung din arwa iba sinsak sam nung adin tisa na ima pang akas nung kangadang pilar. Dr. Funit Lungcharya, dental surgeon, postgraduate diploma in medical legal fellowship in implantology nung mungin kalir. Asunuki, tang nung ngishir iba sinsak sam achang asunuk ajak tangasak papalala. Ang utsa asushi, zung zunga ang alidita, mazang papanong ayong zikar. Oral hygiene. Iba ya, kuchi na iba ji. Radio ang alir dem nem changja changja kenra sa shi rak sner
3: oral hygiene masara bola oral health ta sa ba je asuno ke khuda ser tupu tamalya tabang mi chi a sa udang tabang no ali ba a chak ta chung di ba nong ta shi tait pa nong yurut pa indang sara bangla ipa ba ya asuno ke khuda ser ta chung di ba nong yurut ta sa ba nong asuno ka ja ke mudalya tubu khuda ser mera kai za Masera mula tepang kuda saya meraka ayu tu. Tasera bang, tamasa asunok ye tepu muiu ba. Kiche ye muiu tu, tauk pada si brush lera bang la, toothbrush aki muiu tu. Anu ko nong kuiben muiu tu, tasa nong. Ti sya di ba ya, anu ko nong anapan muiu tu la. Anap tang sak lekan muiu tu, amang tamajang lekan muiu tu.

0: mili achak anamali cha sushi marak machuali cha sushi routine kar le rase eba inoja nisungi pinji sa anukusha inyak sa routine kar lira eba jalam sadap takchina
1: ni tamalan tatasak nga shiba ma asunok e anukushi inak chaba kar lir aji tamala diba ge asunoge tubo moyo ba je kar lir asa eba taras anong ne toothpaste kutigam shiza aja lamsago ano sra bangla toothpaste nunga telamsa kar lir fluoridated fluoride adanba asar matanba dalir anong je tanda songbo toothpaste ti fluoride adanba dangaro asar tanno o taina itak che tapandang pala lalir tanno na nakpa pala ka taina nakpa pala ka anong je tanno dama kam pizatama nung ibo fluoride adanba I'm sure saka panokinang nung fluoride tra gitish aba lir asar taindam kam ter ana tamalan panok toothpaste pala ka I'm sure anong je asunok tira word mea kokura bangla doctor stun consult sa kupa toothpaste am shinong tajong ba aja nang asadatsa asa anugunong tupu kuiban muyuza taas anong tisha dibe anapan anugunong asunok ya asaban pizaban pongoba na muyudatsa saka mama zaba je taas yegi mamuyuzo la tanimina muyong aparamirka duksa asa anap tang saklikan amang nong tamajang ikan tajibo muyozala
0: kangang blar anuman ni asnugi tanur ta unak panarunong ingyano tanur raksang panong ta sinang ba kaya may asang dangar sira tanura arishikam ku inungi tubo muyozin laksala asano ajirang masasaka tanur ka tabang tamili tubo marakayo ba indang taksindak panonga tasuka rasa shiraksinar
1: tanur ta sinang asnugi suzuk le nungye pilam dang dekan tanur dam suzuk le nungye tubu maliyonga asnoge anna palo tan zaksala asar tanur dam suzuk le ko dan na palu za ta sira bang panok mamatsa jimba salen ko kura bang la asnoge si tan dap ka de masa kam ba gya songa tubu ne ji sa ai dwa dok sa la a ji dang mas te mle ji ai dwa dok sa za idam ai dok sa ba janga tanur je te bang te mle nong Missin mura infection nong je Mr. Doctor anong je tanur suzok pa nong e ana palo je tanzak sala sir tanur da mano tubo a tukur kadan kudang nong e tubo muyu tanzak sa ta sara bangla asun nge ang adat sa baje tanur dam tubo atukli nong e panay nong je ge asun nge oral health or oral hygiene masra mula tubo muyu baje tanzak ta sa Timbaga tanuram kam majongdang ita truk tanungi tubo aduk tanzakar. Asir kam asam pizadashi tubo je adukar. Ano yang itilam saka je? Tanur asadang adukpa tubo ajak sendabar mitsa adukar. Iba selenjang taininang tubo ake tanam tanami melenung awar. Asir iba tubo tanuinang tubo mitsa adukpa je ita truk ni tanzakar. Kaya tagarawa atok sa ok, kaya tumunawa sa zaok, saka trok tanong itanzak sa. Asa iba ano ko nung jage, kukura bang la asunok e, tubo ji muyo tanzak sakta sila, aji mo muyo tada bang la, kukura bang ano asunok e, saagi tanga songa, ay doksa, awuzo ba je, kangadang tundibang.
0: Ano man ni, question ka, yamay asunang nar, oral hygiene, tabang tubo tumili, maraka ayo tada sushi. Hygiene maintain as the sushi, inyak sangshidang, mamutiti, inyak pa common mistakes kar lira, itumchi, radio ang alir nam, matataksinar.
1: Practice nung achurunga patients tabo tawurna, achangshidang, timba ka aroba je, apurajin, taser, tubo tamma layer watok pa inang ya achurusha order, aser itum je, kutaser atalukur, atukur, taser wala, mazong bua nong tundi bang diba je asno ge brush the meram shiba aser tashi ge muyu ba janga dokor aser item yamala im ya panchi ba janga tubo tama cover ba je gutak sir aser tubo sensitivity aruk tak sir anong je asno ge anga de tsaba je brush the meram mam shizala awok pa sa